Erade juaye ye Ena anope Ena ewiye Ena enyumre Jowontun tum esanse Usena ufata Ena ufata.

te nyanko ponti ase wana kacho fe yale na to ne du ko wanyamia samnu ridi na onken kanso na wote nyamia sasa yale na bawso no wana kacho sa du be ko wu ha waso de ya obesum wa wu obesum kwatia obesum yo hia na so de the best of the kacho in na sa ya wa ba me dia sa o ke kan ho a sa o wo so ho a sa o se ke grau so na grau so no dia ese sa a wo da na se nyina na e be pio pio sa na be person ka tro ya ba ko be ka tro sa ma sa ba me tu na nu ngwa nu ngwa tu wo ma ye ye ta ye ye ma wa ti ya ba ko be wo tu me nya sa wa nu ala be ko kru no ho o nu ya ma ye ma na mo ma il tam ne sa tre My young mother's way, my young pedal, my young cocoon, my young father, in challenge.

Sama Macuma, when you Sama Kuma, so I never tremua, yet I said, well, that's a son. The Pasa, the man is wrong. The Pasa, the man is your mind. God of heart. Kwame na miyashom Mibaza Miwuna Mibaza Mijano Ayameyo Sauni tiyanyume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu Sa tumi ni yesu mwenja mpani shepo Sa u tiyanyume na titri wabi koswa Yesu kista wakini jaye ura nyume ni mu Nyume ni mu tumi ni mpani shepo Mi baza mi siyano, malai kabase, ayandele ma, blessing yami, kesa katoria. Osori ya pye nyame, mi baza mi siyano, mi baza mi siyano, ayamiyo, kuma, mweni. Dream rabi na upe bebi ya fa, dehu bebi ya upa. Tehina meka ah rami ansori awurade e wo sori efie nyame nam na ho mabro so enam ne kwa kase so afie kwa kase e masisiri amafo wasi conference center kase ya da da ukia da bia ya de sori awurade ya kwa se eh bra na se wo ba nyame enu nyam be ya kase ya ma wo ye wo di ba kopa ya gi na tom ene Jesus Ta yesu no ene ma ya nkwa. Ta yesu no ene aje ye. He, yo ni pa se se ye ne ni na so to do. Na so ni me pa se me ka to nyina ne se. Why do be to me ni Yakobo e di asi? Who can stand God? Se, we ni yesu Christo be di asi. Me dia, e mo sle hwia wo si aduo. E mo sle e hwia wo si wudi wuni anam. Yesu mo ja be ka wanim. Me dia me pa se me se yesu. O dia, yesu no ma ti na to bu. Me ni aduro me ni bibi biara me mum di ba company ma je na to on Jesus hey we say on Jesus yay on ya bramia so na se nya kopo hey ma ya peja se nya kopo as ye peja na ma ben dan hu en actually hallelujah

0: kwa Zeus. Enene, ni ameka chulata sama. Obi amera na suasi mtia minete. Traumasi manyame, wani mnia ya emanima. Hey, ni awaka jinanese, mua maswa mune suamre. Amu kodi ya ribu wano, mumra minchai na mesiyemo. Na mema muahume, ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi yamye.
0: Ediyane kiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: ase bibi titi mye metuma muse mye hami eradie
0: sa
1: uye wakumasu adie mamia.